Oninga tango susu makasi esesili. Ebite na sala nini. Yoka nzambe kobela yo na nzela na ngai ete. Likia lisusu. Pote ye azana bo. Dima kaka.